Mase mbona ngathi kuvaliwe vulani madoda. Ifuna ngize ngicele msamo nginikele ngomzimba wetempela ngeke bogogo. Iyalangame vulani vulani.

United batlawana le 11 versus 11 football club. Soweto Shining Stars batlawana le Pasta ka sumele botano fela morago ga ura ya le some le pongwe. Under 17 atsi a wela United batlawana le Soweto Shining Stars suma mararo fela morago ga ura ya le some le bopedi. Under 20 Phiri Movers batlawana le Setlhopha sa Dube Continental mo letsatsing la Sontaga Mapetla Barcelona batlawana le Tshepisong Young Boys ka ura ya le some. Ke under 15 Phiri Winter Roses batlawana le Setlhopha sa Samba Boys sume le botlhano fela morago ga ura ya le some le pongwe. A re lebeletse under 17 matsatsing la Sontaga Dobsonville Cadence batlawana le Setlhopha sa New Hope Stars somararo fela morago ga ura ya lesome le bopedi. Under 20 Kagiso Porto batlawana le Happy United Stars ka ura ya bopedi. Tseo ke ditiragalo tse di tla bongwe di diragala ko Kgotso Sports Ground next to Kgotso Primary School ko Phiri ko Soweto. Kodiwa ga team ena e tla bo e le koo mo letsatsing la Sontaga. Ke tla bo ke le ko Soweto, ke tla bo ke go fa metshameko e ka tlhamalalo. Tla re lebeletsa World Cup apa Argentina batlhotse Setlhopha sa Austria ka nnotse pedi go lefela. France ba tlhola Setlhopha sa Iraq ka nnotse tharo go lefela. Norway ba tlhola Senegal ka nnotse tharo go tsepedi. Jordan motshameko wa bone no santse o tsweletse mo mosong. Jordan ba eteletse pele ka nno e le nosi go lefela kgatlhanong le Algeria. Portugal le Setlhopha sa Uzbekistan motshameko wa go tshameka ka ura ya bosupa mo maitsiboeng. England ba na le Ghana ka ura ya lesome mo maitsiboeng. Kodiwa ga le Slender Boy thapanga wa kokakeditswe tsa dithapo tse e poela ko line one mo nakong ya sa fediseng pelo. Nna le wena re a goroga, re a boa, re a kopana mo go tsa metshameko. Ke be ke re one mic timena wa boa mo nakong ya sa fediseng pelo. Merafong 360 radio mo go tsa metshameko.

gore ka mokgwa leng gore o e betsa ka teng, ka mokgwa leng gore o tshena ka teng, a bona gore no ke segupu, ga gona se sengwe se e leng gore se ka dirisa motho dilo tse yana, ke segupu fela yanong. Le ena yakana setse a buile gore no se betsa blind, segupu se betsa ga sena size, se a betsa ga sena thaka. Moretsi wa ka leng gore ke a morata, moretsi wa station sa mantlha sa Merafon 360 Radio, your precise local global connection le now on mic on the easy breezy breakfast show. Go monate, ga gona matsapa ape yaneng gore a utlwisa botlhoko, moretsi wa ka leng gore ke morata thata. Yo, ga re tlo senya nako, tlo tsena mo dikganyeng re bone gore dikgang di etsang. Ya, ke maphatapate ya yanong, gompieno re tlo e betsa go fitlhelela ka ura borobongwe. Ei, ya o itse one hour e le fela man, kore ke a elela, tlo e betsa go fitlhelela ka ura borobongwe. Ya, that's why o ntse o utlwa okare ke maphatapate. Ya, ke re ke lokisa ka fana, ke a itukisa, ke lokisa ka fana, ke a lokisa ka fale. Gore ke matsapanyana, ke mmatha, ke ya ko godimo le ko tlase, moretsi wa kano gore ke morata thata. Fela ga gona sepe se e leng gore se utlwisa botlhoko, tse ke tsamaya fela jalo le wena, go sena fokolo e leng gore o kare ke nna lete tlhaba pelo. Ga gona sepe se e leng gore o kare ke nna lete se tlhaba pelo. Yanong ke tlo re ka bonakonyano fela, moreretsi wa ka e bele gore ke a matha, ke mathela ka ko dikganyeng ka kwale, ke shebe gore kgang tsa rona di tsamayang gompieno. Ga ke bone dilo tsame, o ketse ke a di bona, ne ke nagana gore no go diragalang yanong. Ya, ga ena ena ba re ga ena ena ka sefako, ga ena ena ka di-otropo, ena ka dilepe, ena ka everything. Yo, ena ka everything. Ne ke nagana gore no ke nako ele ya gore tshwanetse bele gore ena ka everything, ena ka dilepe, ka difako, ka yonkinto. Yanong be ke bona gore no taramonyana ga ene ka yonkinto. Yo, if ne ena ka yonkinto. Yo, go na le nkareng ke wa go tsamaya, o e leng gore ga ke motsamaye, ke wa go tsamaya o e leng gore mo nageng e ya rona, ga mo nageng e ya rona ka molao. Yanong o rafa mine kgotsa wa mine ka tsela e leng gore ga e mo molaong, moreetsi wa kaone gore ke a morata yanong. Ga yalo, ke kopa tshwarelo, ke shebile engwe yanong, ke a dikopakopantsha yanong. Ke motho wa go tsamaya, motho wa go tsamaya o ka re kgothuditse girlfriend ya gagwe, motho a ne a utlwana le ena ko khutsong kwa, ba mo kgothotsa yanong. Ga ke itse gore mo kgothuditse yang, fela ka mokgone gore ke bona ka teng, motlhomong girlfriend e o feleletse ka re wa mo tshwarisa, a ba ebele gore o isiwa kgolegong. 10 years ko kgolegong, moreetsi wa ka leng gore ke a morata. Ya, yanong ya, yanong ke yona kgang eo. O feditse le gore go ya ka motho e ne le gore o ne a batlisisa kgetsi e, Sergeant Jabulani Ngobeni, re tshedisitswe moalosi o nang le dingwaga tse 33, o na le o ile a tlhagelela ko kgotlatshekelo ya Carletonville Regional Court, mo pele ga magistrate Jan Steyn. Tlhagelela ko pele ga magistrate, ba mmotse dipotso fano. Yanong moalosi ke motho wa ko Lesotho, ya o na le mo nageng e illegally. Ya, o ile a kry-iwa a le molato mo dikotlhaong tsa go thubaka ko ntlong, ya mo e leng gore o ne a batla go utswa, ebile ya o ne a batla go utswa ka tsela e leng gore e setlhogo, wa bona. Yanong magistrate
a ba mo sentence 10 years ga tsamekileng mo sentence 10 years o kgolegelong ka go thuba kontlung ebile kgodiseding tse tharo mo kgolegelong gore a nne mo nageng e ya rona ka tsela eng gore ga e mo molaong le bo magistrate ba kwatile yo ya ba toito ya ka tsela ya bona yaanong ke protest allegedly ka tsela ya gagwe ya magistrate a re ke a toito ya lena ka tsela ya me motlhomo ga ke tlo ya strateng fela ke toito ya ka tsela ya me wa bona gore no o bogale magistrate o nkgopotsa makgadi o nkgodisang gana ke gola na na le ditetswana mo a na le ditetswana a le bogale a rata go ditshwara yana ke rata go mo teaser a mfosa ka sekotlolo ga ke mo ke re o na le te tla ban lelekisa ya wa bona yaanong kotlhao ye ya mothako e leng gore o tswa ko Lesotho e tswa mo goreng mo tiragalong ya e leng gore e diragetse e leng gore mo go yona moalesi o ile a thuba ko ntlong ko ga ke itsere e ne le ko mokhukhung kgotsa kae ya mo ne e le gore ex ya gagwe le boyfriend ya gagwe e ntšha ba ne ba dula ko teng yaanong be e le gore ga go le yalo go ntse go le yalo be go ngangisanwa ga mothako a fitlha koo morago ga gore moalosi a tseye tšhelete ya gagwe a tshabe e be nna dingangisano mo ya yaanong e be e le gore mosetsanyana o bula kgetse ga ke tsere o

station sa mantlha merafon 360 radio moreretsi wa kone gore ke a mo rata. Go na le kgang e leng gore ke batla go e sekaseka le wena farofa. Go na le mosimanyane wa dingwaga tse somelebobedi o na le o ile a kry-iwa ka thipa ko Wonderfontein ko sekolong gaufi le sekolo sa Wonderfontein mo Carletonville. A o nagana gore mosimane yo tshwanetse bele gore wa tshwariwa kgotsa o kry-a warning ya should this boy get time or warning, ka ntlha ya gore e ka re sepodisi se ile sa kgona go mo apprehenda. Yaanong potso ya me ke gore a o nagana gore a tshwariwe mosimane yo kgotsa a kry-e warning ya gore ba re fela ei mosimane se ka tlhola o dira seo be le gore ba mo tlogela or motlhomong ba mo tshware gore ba kgone go ruta ba mo rutele le ba bantsi ba rutele le ba bantsi ya yaanong ke kgang e le gore re bua ka yone mo mosong wa gompieno moreetsi ya ka one gore ke mo rata thata ya yaanong mata o ye ko mafaratlhatlheng ka ntlha ya gore kganye ne setse ke e tsentse ko mafaratlhatlheng ya ke e tsentse ko mafaratlhatlheng ma ya ko mafaratlhatlheng re e sekaseke re bona gore go diragalang. Mmino o monate o ke o fileng ona ke o file le re ke bone pine tse tshameka yaanong tse re ja monate ka yona ke Bangifuni ya Romeo Makota ke go simolotse e le gore ke go simolotse ka Thukuthela. Ya simolotse ka Thukuthela umawengane mamabana ya ke matsapa batho ba ke a tsameka tabo o bua dilo tse dintsi yanong tse e leng gore ga ke ditlhaloganye umawengane.

namuva liyabukwa. Ongafuni ukusuka siyamgudla. Uyazi vele siyabududula and the foodless group usikhuthuza amagubu.

singasuka kuye siyephi ngoba mazo kuphila bafuna kuye angqinanga naye zonke izindlu zamasirayeli nezethu izindlu zingqina ngaye zithi ububele bakhe bumile ingunaphakade